Bazali, Bayoka Kaka Francais, Mamboa, Yes Bazamayeli. Gaisi na mwana mutu na lipoma zolo kutamatiti na balabala. Me yoka Francais, yoka Anglais na mwono. Soka azwi journal, azotanga, yoka mwa.

Jacques. Nani a kokanga yo yo moninga makasi eleka. Mais un jour, oya kela batwana bazali azali.